Ya le tamile jang jo official fa jala lau ne ya le wa je fulu ma le tolu mi no je ya je ai le July fa fulu ma tolu mi no je je ai le July va ya le jang jo ta jo ye le jang jo pol kala me ya ol le van jalo va a yo ya mo mo la vo na van jalo va tu ya i au au na de to via le dua ya fa pe o na fa vale le malu ya i so se avio anga le ngaja ya i to to no sa mo a me se fo to to no ne ya tu no u yo ya awale le tauzinga o le lafu ma moe o le vala awina mai le tua yo ia hao awina ia tangata ina ia fapea o na popoto ma jama mai i le upua le tua ia ofia lava se fata fai jaulanga fapea o na tato ngalulue ai eme se fo i le tauzinga ia o le lafu ma moe a wale fina ngalo le tua ia mole atolo fanga fatalo fatu ia i au na tatofia le tua ia i fapea o na fa vale le malo I to tonu so se a fio anga ya so se e gale zia voi yo ya so se gale zia va pe ona mau mali tanto por gala mele ne tu la la fia fi e fan jan lo fa tu ya I au na to fia le tu ele nga ja voi le ya o ta ma ma ti na ma tu tu va pe ona ma futa mai ya ile ne tu la la fia fi le tanto por gala mele nga te la li tio fa longo longo ya o lunga voi ya o lau la tio to tonu o lau ja vale ya me se o le tanto website le na o le valuivatolufamo.com.au valuivatolufamo.com.au ya o le tato website le na jalu yai su e le tato talofa samoa ya o inalo ya le tato talofa famo tautuam au au natu ya te oto ya fa talofa tu foi ya I lato umalaba fa apea ona fa tu ama nawa foi ngaluenga o le ne ya viavi ya mese foi o toifi au foi ma ngaluenga o le ne ya so ia malo fire fire malo tau le tau a pe o upu o le PCA ia o tau tai ia foi se au manga luenga o le nei vai ia zo a ia via le lova malanga le lei o le jua ia tai tonu e tofu lava le tanga tai ia ma fainga ta sa fa pe o na wia le nei vai ia zo I se au manga luenga ia tai tonu o le anga le lei o le jua ia na pui pui ngai lo tau soi fua ai mai se o zo ma jo wola ia wa ai manu ia foi faiva o le nei vai ia zo ni ia le lova malanga le lei o le dua ya wa ilava ila to fatu ama wa mal jato proclame tatu talo fa fa mole ne ya fiafi ya fa jalo vandu le tatu proclame ya te oi ile ne jula ole ya via via ya le temer tatu official fa sala lau was fuma leone minute de le jula fa fuma leone minute de le jula fa this is our local radio station 89.3 DGLF

Ya le jam le jang jo official va jan la lau ne ya uo to se fulu male fitu minu je ona jale ole julai lima to se fulu male fitu minu je ona jale ole julai lima ya jale lima ya fa mutafo le jang jo au nanga ya ile ne voi a so do na ai fa malulu wan to le jang jo au fa fonga ya wa le se tato live le ne ya so lungo le tato upenga ta fa ilangi ya ona ole fa le tonu voi ya ole wifi to tonu le nei no fuanga lo o ya io lo chama faila va se taimi e ava no live to lungo le tato por kala me lungo le tato upenga ta fa ilangi ya ise taimi va ve lava a ya lungo ona ole afia ya ole nei no fanga e mawo lunga le no fanga lo awina tol tato por kala me ta tonu al mafu anga lea ele ma lo si tele le wifi a ya ta tonu ya a alu ai lunga le tato website ya na te mawo le tato por kala me ya suto na i ta tasi le tulai fase ia pa ia le tulai lima a ya le tato fa pia fa tu ama futa ma le tato por kala me ya fa talo fa tu ya le tato au na le ne ole tu unga ni fu ya lo filisi le fa tonu al tato ta lo fa fa mo ya yo fo lo fa fa lo van tu ia je oe ia fa tu amo mal ta tu por klame ya ile ne fo itula o le ya via via yo la jo mo fa pe ona fa mana duina o so fa na wile ne yanzo a me se fo ia o le ne va yanzo a o le va yanzo le ne tu ne na na fa pe ona fa mana tu ai lo wa so fa na wa ya fa fta il ti na mo fa na wa yo ia me u mana na ta penna a yo ia la jo mo va pe ona fa mana duina a so soi fu ma so fa na wile ne yanzo ya o tama matina matutua ya walo mafanau ia manuia jele do waso soifua ya ile nei vo yaso amese ole nei va yaso ia ya ele anga lele yo le tua fa popo ele tua nizi yaso se jele ya ilo to soifua ia awale ya tausinga o ainga ia awa fo le tausino matua amese ole kale zia le tua ia fa ngalo vala awina ole alava ya se purpose po se calling fo ya le tua ilo soifua fa nga ilo soifua nga luenga le tua ya one ngalo ya je oe fa nga ina oe le tua ya male tatu wa onga le na a to tele yo o tamedia onga wa to fo i ya wa onga ma mawanga luenga le lei ona ole awa wino le upule ale tua a lo ye le calling mal purpose ale tua ya je oi e jai ya ele mafai ona au mai fafu wa ele si si awa wino oi a ile upule jua ya tau jua na le tato wa onga le na ya mata ile po ole asu sa le po wa jayao tato wa onga le na a face lona jolu ole fa vai mata utia ya a ya ila to uma fa pe ona ona fa mana twina fo imo mo anniversary ile nei va yazo le nei weekend ya ya ile nga le yo le jua yo ya to fa popo ni sita usanga ile mafu changa a yo ya vi ile lo va mala nga le yo le jua ya ilo to so ifua ile nei fo i va yazo ole atau ma vai ya jua ya ole temile nei ta tu pese ya te tu lunga te sa sa ole na fa mana twina lo wa soi vua ya mai la tou fo wa fie fie ta fa onga le nei via vi ya wa fo le fa ai wina o fe au manga wenga o le nei fo i vai yaso.

Yeah, apa pun ngai mui lau lau mei ya, luat cok solo ifa full lau mei, ki ay mal fak ngah au fak ngah ele lau mal lau mei ya. Ya lecay mal cang cok ofi cepat jalan lau nei, ya wajoi valu minu cok le cale le culai lima, jale valu ya cale, wajoi valu minu cok ya cale culai lima, ya tajono ya wale cok ese, umi si tato jemi, ya tato poklam emi si foy jemi fak cok langai na foy tajono le nei ofi cepat jalan lau, lo cok cok cok le tato jalo fak fak mo ya be ya le nei jula, emo le cok lo fak ngah. Le tato pol kalame ya ya ila to uma lava fa pe ona mafuta mai ya ilunga le tato website ya ulungo lau le tio fa longo longo po to tonu vo yo lo sa po lungo lau laptop po lau telefoni ya fa ma lo mafuta mai le tato pol kalame ya mo le tato fa nga le tato pol kalame mo to uma lava ya ile nei fo itu lau le fiafi I measure ya all our viewers ya God bless you all. La tu mafoi fa pe ona fa mana tuina. Tu waso soi fu ma so fa now. Yeah, happy birthday to you all. Have a birthday celebration this today or the whole week. Yeah, happy birthday to you all. Ya ole tei mele tanga to ofisa fa sala lau nei ya to fitu minute tale jula e lima a ya awane ngalo le tato pokrabe masani fo i ya i le vayazo a sau le jula fa se ia ba ia le jula lima i le avi avi a ya tato wa onga le na fa so tai ya i le messenger page ya ma matua fa ya onga ya ngafa tene tali ngafa ya mese fo i ya le tina ya fa mo mua ngafa ya i le la messenger page ya o na ya e te mawai le to anga le onga ya pe fia a wai to tonu ile a wa winna ole upa le tua ile taimi le nei fenga ta ya wa tatou fa so solo tuai ile lua o lua o lua fitu lua o lua valu lua o lua iva lua o tau se fulu ioi te le ole ole ole si fesh le ale tua ile pa neta le nei ole fonga ele ele o lo tatou yai a tatou te lo ui loa tatou te leo malama lama ile si feisa le tua le ole a faa solo solo atu yai a ya imanai ya lea onga le nei ya ya wao inai oe mai malama lama a mese o to tonu lava o lo a inga a ya ta tonu ya e mola tofo ya le fatalofa ya ila to uma lava fa pea ona mafuta mai ile nei tula meso sunga ifa fa nganga mola to faletua mese fo ifa fa nganga mama sio fo la ingol fa nganga ya mola to lofa ngol tato por klame mo to uma lava ile nei tula ole yavi ya mese fo isio tina va pe ona mafuta mai i aukilani po fa lava o yai le tina ya te tonu fo yo lo fa pea ona luatu Wellington ya ya sia tufo i nisi fo yo fana ya ya ilanga le yo le tua ya te oe mam ya lo fatu ya ma ua tina mal fana ya te oe ya mi se fo i tufa fine umalava ma la to fana ya molia cholo fa ngol tato por klame mo to umalava ile nei tu la le fiafi fa tai ma futa mai ya al tato por klame na fa pe ese mete ma na o fa sala la wa tu lunga ole tato por klame ya bala au mai le tato telefoni le ole o fa fitu lima lima tasi fa lua tasi lua o fa fitu lima lima tasi fa lua tasi lua ya ole au nangal na al tato talo fa fa mo ya ele se to tongi ya fa la wi lo atu ya pisi nisi wafo ini fuafuanga tutonu ekalesia tutonu nuu mafio anga ya vala umaile tato telefoni ile na ya ona faala wilo atula ya ilunga ole tato wala leo ya po le tato ole tato faasala launga le tato FMA wane ingalo ya te oe ya ole tato porkalame ole tato website ile na ole valuivatolufamo.com.au valuivatolufamo.com.au ya ite mafuta ma ya ilunga ya ole tato ole talo fa samoa ya naulo ya ile tato talo fa famo etautu atu ya te oe samoa ya maitotonu ole ayo Liverpool isini i ausetalia ya tatonu ya walava fufuanga foi ya ole ne foi weekend ya ya ile ngale yo le tu o via lava o ya nga ya itafau na voi o le via vi ya tu le lele ta vale le vale ya ai alu itafau a tau tu na voi le molina voi o alu ma fa nau i ya wa onga i le malulu o le tai au ya tau tu na o sa ilo vai vai ya ai alu le u le limo ya o le fa nau e mo moli le tu tonu le loto a ya ona e alu le fa le faise malo longa a ya ai au le tu ulan voi wa fa mo mo le malili male au ngata atu la fo ivanau savavali na olanto ile awala ya au ani ngalo ya je oe
o mea iti tātou te manatu whātau vai iai, ia e tupu mai iai, whālawelawe te tele tātou te le mana o mia i to tonu o tātou, a ingal mafutanga ma tua ma whanau, ia tātou ana ma ole saunga le mu, o halo ma whanau, au wale temi e tuu a ilea onga, ia, faile leile la ei mawana whana, ia ansa vali vali, e piki maile whanau, uu maile lima i to tonu ole lo joa, ia ai aua te tuu atu lesi i tuu ala wala e wala au e tamoe a, ia, awa ne ngalo o whaalawe lawe o mea iti tātou te manatu whaatau vae le tumpu ai se whaalawe lawe. Ia o mea ia tupu mei whaalawe lawe te tele tātou te le fia mana o mea to tonu o tātou a inga. Ia le teme le tātou ofisa whaazala lau nei te tonu minu te ona dā leo lei julai lima ia samu ai. Ia o le tātou proklami fone nao le nei o le nei vai yazo tai tonu ia tātou toi fesila fai foi i le teimi lava le nei ma le tula lava le nei i le vai yazo mua mua i le tātou proklami mazani ya ola fo se tala fo wale tau tamali iza moi lau va vofunga anga ya ile ne ya viafi malene ya zo ya dan tonwe matu anju ya je o jo yo wa fo se tala fo wale tau tamali lau fa vofunga anga ya la fo ye nu le ai nga ya mai la lofa malanga le yo le jua ta jo je ulai ya ma nga le fo je va le jonu le jo au au na ile ne ya viavi ya mo mo le jo le jo lo jo jo vo ya ile sambanti ya ta ya ole jo ta pena sauni ja jo dai jo janzi ya awa le sambanti ole jua ya ole jo au na le ole jo ungo li vu ya lo filizi ya me se fo ile fa na o tutu male ta jo media team ya ya le nga le yo le jua ya jo jo uma and God bless you all.

Ya le tell me the danger official for Zala Lau Ne, ya le was a full mole tolumi no je, ya je a le July fast for my tolumi no je, ja le July va, ya le danger, tato ele tato polkalame, ya all le van jalova, yoe, ya mo mo lava on a van jalova too, ya e owner to tovia le dua, ya fa pea on a valle le malu, ya e so se a view anga lingaja, ya e to tono samoa, I miss a foot to tono ne ya to no, yo ya a wale. Le tauzinga o le lafu ma moe o le vala awina mai le tua ia hao awina ia tangata ina ia fapea o na popoto ma jama mai I le upua le tua ia ofia lava se fata fai jaulanga fapea o na tato ngalulue ai eme se fo I le tauzinga ia o le lafu ma moe a wale fina ngalo le tua ia molea tua lofanga fatalo fatu ia I au na tatofia le tua ia I fapea o na fafale le malo I to tonu so se a fio anga ya so se e gale zia voi iyo ya so se gale zia van pe ona mau mali tanto por kalamele ne tula la fia fi e fan jan lo fadu ya I au na tofia le du ele nga ja voi le ya o tama matina ma tutu va pe ona ma futa mai ya ile ne tula la fia fi le tanto por kalamele nga te lau li tio fa longo longo ya o lunga voi ya o lau lai tio to tonu o lau ja vale ya mesi o le tanto website le na o le valuivatolu.famo.com.au valuivatolu.famo.com.au ya o le tanto website le na jalu yai su e le tanto talofa Samoa ya o na lo le tanto talofa famo tautuam au au na tu ya te o tau mi e fa talofa tu foi ya I la tau umalawa fa apea o na fa tu ama na wa foi ngaluenga o le ne ya viavi ya me se foi o tu e fi au foi ma ngaluenga o le ne ya so ia malo fire fiver malo tau le tau a pe o upu o le pese a ia o tau tai ia foi se au manga luenga o le nei vai ia zo a ia vi ia le lova ma le anga le lei o le jua ia tai tonu e tofu lava le tangata ia ma fainga tasa fa pe o na wia le nei vai ia zo I se au manga luenga ia e tai tonu o le anga le lei o le jua ia na pui pui ngai lo tau soi fua ai mai se o zo manto wola ia wai manu ia I foi fiver o le nei vai ia zo vi ia le lova ma le anga le lei o le dua ya wa ilava ila tofa tu ama wa mal dato proclame tato talo fa fa mole ne ya fiafi ya fa dalo vandu le tato proclame ya te oi ile ne du la ole ya via via ya le temel tato official fa sala lau was fuma leone minute te le du la fa fuma leone minute te le du la fa this is our local radio station 89.3 DGLF

Ya le jam le jam jo official va jan la lau ne ya o to se follow male fitu minu je ona jale o le julai lima to se follow male fitu minu je ona jale o le julai lima ya jale lima ya fa mucha fo le jam jo au nanga ya ile ne voi a so do na ya fa malulu wan to le jam jo au fa fonga ya wa le se ta to live le ne ya so lu ngo le ta to a upenga ta fa ilangi ya ona ole fa le tonu voi ya ole wifi to tonu le nei no fuanga lo o ya io lo chamo faila va se taimi ya va no live to ilunga le chan cho por kala me ilunga le chan cho upenga ta failangi ya ise taimi va ve lava a ya ungo ona ole afia ya ole nei no fanga mo lunga le no fanga lo awina to ta cho por kala me ta tonu al mafu anga le ele malo si tele le wifi a ya ta tonu ya a alu ai lunga le ta cho website ya united ma wild ta cho por kala me ya su to na i ta ta si le tu lai fa se ia pa ia le tu lai lima a ya le cho fa pe fa tu ama fu ta male ta cho por kala me ya fa ta lo fa tu ya le cho au na le ne le tu ungo ri fu ya lo filisi le fa tonu al ta cho ta lo fa fa mo ia yo fo lo fa fa ta lo fa tu ya je o ia fa tu amo mal ta cho por kala me ya ile ne fo i tu la o le ya via via ya la cho ma fa pe ona fa mana juina o so fa na wi le ne ya so a me se fo ia o le ne va ya so a o le va ya so le ne ta tu ne na a na fa pe ona fa mana tu ai lo wa so fa na wa ya fa ta il ti na mal fa na wa yo ya me u ma na ta pen na a yo ya la cho uma va pe ona fa mana tuina a so so i fu ma so fa na wi le ne ya so ya o ta ma matina matutua yo alo mafana uia manuia jele do waso soifua ya ile nei le nei vo yaso amese ole nei va yaso ia ya ele ngale le yo le tua fa popo ele tua ni yaso se jele ya ilo to soifua ia awale ya tausinga o ainga ia wa fo le tausino ma tua amese ole kale sia le tua ia fa ngalo vala awina ole alava ya se purpose po se calling fo ya le tua ilo soifua fa ngailo soifua ngalo nga le tua ya o ne ngalo ya je oe fa ngaina oe le tua ya male tatu wa ongale na a to tele yo o tamedia onga wa to fo i ya wa onga ma mawanga nga le ona ole o wa wino le upule ale tua a lo ye le calling mal purpose ale tua ya je oe e ben jai ya ele mafai ona au mai fafo wa ele se se wa wino oe a ile upule tua ya to juana le tatu wa ongale na ya mata ile po ole a susa le po a jayao tato wa ongale na our face lona jolu ole fa vai matautia ya a ya ila to uma fa pe ona ona fa mana twina fo imo mo anniversary ile ne va yazo le ne week en ya ya langa le yo le jua yo ya to fa popo ni si tau sanga de mafu changa a yo ya vi ya le lo va malanga le yo le jua ya ilo to so ifua ile ne fo i va yazo ole atau ma vai ya jua ya ole temile ne ta tu pese ya te tu lunga te sa sa ole na fa mana twina lo wa so so ifua ya mai la to fo wo fie fie ta fa nga le nei ya via vi ya wa fo le fa i wina o fe au manga wenga o le nei fo i vai ya so.

God bless you all. La tua mafoi fa pe ona fa mana tuina. Tua so soifua ma so fa now. Yeah, happy birthday to you all. Have a birthday celebration this today or the whole week. Yeah, happy birthday to you all. Ya ole time le tanto ofisa fa sala la ne ya to fitu minute tale jula e lima a ya wan ngalo le tato pokrame masani fo ya i le vayazo a sau le jula fa se ya ba ya le jula lima i le avia via ya tato wa onga le na fa so tai ya i le messenger page ya ma matu fa ya onga ya nga fa tene tali nga fa ya mese fo ya le tina ya fa mo mo nga fa ya i le la messenger page ya o na ya ite ma wai le to anga le onga ya fia a wai to tonu ile a wa winna ole upa le tua ile taimile nei finga ta ya wa tatu fa so solo tua ile lua o lua o lua fitu lua o lua valu lua o lua iva lua o tose fulu ioi te le ole ole ole si fesh le ale tua ile pa neta le nei ole fonga ele ele lo ta to ya ai ta to te lo u lo ta to te le o mala malama ile si fesa le tua le ole a fa solo solo atu ya ya ya ma na ya le o ngale nei ya ya wa o inai o mai mala malama ai mesi o to tonu lava o lo a inga a ya ta tonu ya e mola tofo ya le fatalofa ya ila to uma lava fa pea ona ona mafuta mai ile nei tula meso sunga ifa fa ngainga mola to faletua mese fo ifa fa ngainga mama sio fo la ingo le fa ngainga ya mola to lo fa ngole tato por klame mo to uma lava ile nei tula ole yavi ya mese fo isio tinava pea ona mafuta mai i au kilani po fa lava o yai le tina ya te tonu fo yo lo fa pea ona ona ona luatu Wellington ya sia sia tufo i nisi fo yo fanau ya ya ilanga le yo le tua ya te oe mam ya lo fatu ya ma ua tina mal fanau ya te oe ya mese fo i tufa fine umalava ma malato fanau ya molia tolo fa angol tato por clame mo to u malava ile nei tu la le fiafi fa tai ma futa mai ya al tato por clame na a fa pe ese mete ma na o fa sala la wa tu lunga ole tato por clame ya bala au mai le tato telefoni le ole o fa fitu lima lima tasi fa lua tasi lua o fa fitu lima lima tasi fa lua tasi lua ya ole au au nangal na al tato talo fa fa mo ya ele se to tongi ya fa la wi lo atu ya ya pisi nisi wa fo ini fo fanga to tonu e kalesia to tonu nu mafio anga ya vala u mai le tato telefoni le na ya ona fa fa la wi lo atula ya ilunga o le tato wala leo ya po le tato o le tato fa sala la le tato fm a o ne ngalo ya te oe ya o le tato por kalame o le tato website le na o le valu i vatolu fa mo to contact au valu i vatolu fa mo to com.au ya ite mafuta ma ya ilunga yo le tato ole talo fa samo yo naulo ya ile tato le tato talo fa famo e tau tu atu ya te oe samo ya mai te tonu ole ayo Liverpool isini i au se talia a yo ya te tonu ya o alava fuanga fo i ya ole ne fo i weekend ya ya ile anga le yo le tu o vya lava o ya nga ya ita fauna fo i ole ya vya vi ya tu le le ta vale le vale ya ai alu e ta fau a tau tu ana fo le moli ina fo i walo ma fanau i ya wa onga i le malu lu ole jai au ya tau tu ana un sa ilo vai vai ya ai alu le u le limo ya ole fanau e mo moli le tu tonu le loto a ya ona e alu le fale faise malo longa a ya ai au le tu ulan fo i wa fa mo mo le malili male au ngata ai tu la fuwa i fa nau sa vavali na o lan tau i le au wala ya au ane ngalo ya je oe
o mea iti tātou te manatu whātau vaa iai, ia e tupu mai ai, whaalavelave te tele tātou te le mana o mia i to tonu o tātou, a inga le mafutanga ma dua ma whanau, ia tātou ana ma ole saunga le mu, o halo ma whanau, a uwele teimi e tuu a ilea onga, ia, faile leile la, ei mawana whana, ia aisa vali vali, e piki mai le whanau, uu mai le lima, i to tonu ole lo joa, ia ai aua te tuu atu lesi i tuu la wala e wala au e tamoe a, ia, awa ne ngalo o fa lave lave o mea iti ta tau te manatu fa tau vae le tupu aise fa lave lave ia o mea ia tupu mei fa lave lave te tele ta tau te le fia mana o mea to tonu o tato wa inga ia le teme le zanjo ofisa fa zala lau nei to tonu minu de ona da leo le julai lima ia samuai ia o le tato proklami for nao le nei o le nei va yazo ta tonu ia tato toi fesila fa ifoi ile taimi lava le nei ma le tula lava le nei ile va yazo mua mua ile tato proklami Mazani, ya ola fo se tala fo wa le tau jamali i zamoi lau va vo fonga anga ya ile ne ya via fi male ne ya zo ya dan jonu e matu a ju ya je o jo yo wa fo se tala fo wa le tau jamali lau fa fo fonga anga ya la fo ye nu le ai nga ya e mai le lo fa malanga le yo le ju e ta jo je ulai ya e manga lo fo je va le jonu o jo au au na ile ne ya via vi ya mo mo le ju le ju lo jo zo fo ya ile samban ji a ja ya o le ju ta pena sau ni ja jo dai jo janzi ya awa le champagne o le tua ya le tua o na le o le tua ungo rifu ya lo filizi ya mese fo ile fana o tutu male ta to media team ya le angale le o le tua ya jo to uma and God bless you all.